0: No, but Jeffin.
1: Ya buat nuna lang bayat nga buah ha umaru ndapa ha kampung kelok kerane